0: pagkasok sa kapatana sa mga perusok niya mga nakasas ako mga narakan nga na
1: mga mudah-mudahan juga nakasarak dirinya juga.